fi Olorun be yin egbe igororo kan e pade mi lori Facebook mo ma wa lori Facebook ni agogo meta abo loru egbo dada o ni ogajo oru agogo meta abo lori no more war prayer mountain ni ogajo oru agogo meta abo si agogo marun abo ni idaji mo pe ni oru awon angeli be na ni lori TikTok e ma pade mi lori TikTok lori YouTube ati lori Instagram ni baba adura AK47 prayer mountain ejo sa adura yen e gbe ororo kan lowo leyin tin ba sure fun yin tan e o fi ororo yen anoint ara yin ati awon omo yin eni to fe jade lo fun ise eni ti ona dimo tabi eni tin wa ire kan o fe lo gba eto kan lowo awon eyan kan abo fe promotion pade mi ororo yen ni ko fi anoint ara re o de mo pe nipa igbagbo anu tele oro mi leyin yo dara fun yin eni to ran mi ni si oni Jesu omo alade alafia bi mo se de Jerusalem adebi kan tan pe ni Bethlehem ade ibe adebi kan won pe be ni Jordan mo gbi ororo yen wonu Jordan mo to gbe jade abi be ko sa se ba jo lo ni sa ngba ta ku ni Jordan atun lo si Jerusalem ade ibe kan ti Elijah ti disappear ibi te Elijah ti disappear lowo Elisha mo to fi ese tebe mo gbe ororo yen debe ororo yi la ni kin gbe lati wa da si gogo ijebu lori gogo eni to wa nu program laaro yi boda emi kan le so pe ko joko sile emi Yesu ki fe ke eyan o sa si yori sugbon laaro yi mo ba eleda re soro o ma sa si yori ni emi o wesi akoko loni sori lati ago meje ti program ba ti bere ngbo ba fi ma di agogo mewa agogo mewa laaro yi o wu mi ko je pe ni deede agogo mewa yen la ma da ororo yen le awon eyan lori se ri ngbo ba ma di ago mejila gogo wa ti sori ofe olukulu awon ogorun eyan to ba koko de laaro yi ki won lo mu number lowo pastor to wa nbe awon ogorun eyan ni ma da lohun loni ta ba ti pari adura yen 100 eyan to koko de o ma lanfani lati ba mi soro mo gbadura aye re gba yanu laaro yi oh my god aye re gba yanu laaro yi eni to nsa mi mo bere fun ami to fi mo po pade woli loruko Jesu ami yen ko tele aye re eni kan bere pe ami wole yen o fi mo ti aye re ba nilo ororo number 1 to fi ma mo ni wi pe aye re nilo ororo ni pe gbogbo nbi tawon egbe re tin sare iwo le mo le sare nbe ami keji to fi ma mo pe onilo ororo ororo tu wa fun ke aye yen o wa sike o fun ojo ola nkan le ma da lowo re sugbon gba ororo lati timu ko mo ba baje enikan sa mi gbogbo rere ta ko si olowo ko ni baje mo olowo ta lo nsa mi loni nkan ma dun lowo re eh pastor gentu iwo wu omo ti ajigbe lo le yibo abi be ko won ji omo gbe lati ibadan iya re sunkun wa sori oke mo da ororo si lori mo ni yipo ori oke no mo wo nigba meje a ri omo re le mi ri ninu emi ti rin kakiri oke o sunkun ani o ma lo ile omo re nbo ale omo odun mefa pere ko ti ipodun mefa tan omo odun marun abo ko ti ipodun mefa won ta ni 1.2 million si lu ile yibo lohun angeli oluwa wari abi o wari iwo ti nkan ti sonu mo lowo ma bo sinu program laaro yi wo nkan sa emi ati e fe gbadura ni a fe wa oju olorun ni lato ni lo aye re gba iyanu titun lati wakati lo iseda re gba iyanu titun gbogbo ntaye ti gbese le lowo re lato ni lo o ya won gbese ku oni be mo be ni to laye atorun olorun abraham isaki eni to nje emi ni oruko re ni emi ni emi ni ngbo ba di laaro la won ma salaye nti won pe ni emi ni fun wa ma loruko Jesu emi ni to nje emi ni o ya ko ran aye re lo bayi gbogbo iwo ti o ma nderu ba loju ala wa gba ororo otu sile ofe le mi nfa won eyan lororo mi ki nta mi to mi mi tororo ofe loluwa ni ki ma fun awon eyan enikan bere pe daddy se tin ba fi lowo se nigba ngba tori mi o tako mi bo ba fun mi lowo ina mi o ma dun ma tun ri nkan se yin rere ni ma tun fi se evangelism ni sugbon ororo to gba laaro yi esa ofe ni o enikeni ki ta pastor mi o ki nta gbogbo nti mo ko bo lati Jerusalem a ma da si yin lese a ma da si yin lori ati
ona keta to roro gbodo kan ni ara re enikan bere pe ibo ni ona keta yen ngbo ba de no program un ma so bi ti ma je mu wa to mo ti se nbe lara re enikan sami loruko jesu ororo to fe gba laaro yi o ya ko di yanu mo olowo do jesu lo wa ni oni ma je mu toju gbogbo ma je mu lo o ni ase toju gbogbo ase lo o na lo ni oro ti mo nso yi o lo ran mi wa sodo yin teni kan ni ba gbohun mi to ba de gbo ti e to ba to mi wa o ni ohun gbogbo ti baba ba fi fun mi yo to mi wa eni keni to ba wa to mi wa o lo hun ko ni tanu bo se wo kori emi ko lo ni se yanu o kasim lo ko temi o kelebu lawon christian ni npe mi iranse lasan le mi o fun olorun iranse olorun ni mi o eski sa o lo wa ngba nu mi sise o lo fi ase si enu mi pe ki ma soro sawe awon eyan ko de ma se be laaro yi ni CPTech ni Ijari ni Ijebu Ode CPTech te ba leyan be e pe won pe CPTech ni Ijari Ijebu Ode ibe lati so tele si omi ti o si ladugo ti omi ti jade lati le wa gbogbo street yen ko si omi nbe sugba nigba ta de ori ile no mo wo mo ba omi soro pe iwo omi to nbe lotun iwo omi to nbe losi ti waju ati teyin o ya ma bo ko jade wa omi de jade wa lori ile omi yen lo ma to gbo lo fe laaro yin Jesu lo ni se iyanu o le gba o ngaga fura re nfo mi sise gbogbo ise iyanu re pupo ninu orun re lari omi omi omi ninu omi lati se baptism fun o tun ni emi ni omi iye eski sa Jesu o lo ran mi si oloni mo gbadua loruko re aye re gba ira pada gbogbo eyin soldier of Christ patapata ojo Monday oni ipade soldier of Christ ni ori oke no mo wo ni ilu apatere awon wo la npe ni soldier of Christ number 1 gbogbo eyin te gba fun Christ gege bi oluwa ati olugbala gbogbo eyin te mo pe te ba ni idojuko oruko Christ to fun yin lati yanju ogun na number 1 awon iranse olorun mo nfara han ninu ipade yen gbogbo won de mo nwa lori oke number 2 gbogbo eni to fe ri woli to de fe tete ri won ni ojo Monday yen emi ki ku lori oke lojo Monday ori oke no mo wo nilu apatere pe moto re ko ma bo sibe lati Iwo Road te ba ti de Iwo Road e wo moto to nlo si Oyedeji e wa so kale ni apatere ori oke no mo wo ni Lagelu e ba ti so kale ni apatere e ti tori oke e kan bere baba Eke 47 gbogbo aye lo ti mo be aro ojo Monday ma bo agbo mesan si agbogbo mejila o ma ni agbara loruko Jesu yo dara fun ohun to nla koja yen o bori e o lanfani ati ri mi emi ati e o jo soro a o de jo gbadura papo oro re yo de di testimony Jesu oluwa wa o ra anugba o ra anugba o ra anugba o ra anugba o ra anugba ona la fun ona la fun ona la fun ona la fun ona la fun to ba wa di ojo Sunday gbogbo eyin te wa ni Ibadan branch wa to wa ni challenge ni Ibadan e join wa nibe laaro laaro ojo Sunday o ma tun ni agbara eyin te wa ni Ijari e tete de laaro yo loruko Jesu emi mi ma gba ogo bo ma nse program kan lori Facebook laaro ago meta bo logajo oru lori no more war prayer mountain lori Facebook o wa lori TikTok na e ba ti join lori Facebook un te nse yen ni pe ki aye yin o ma lo siwaju te ba ti join no more war prayer mountain lori Facebook ise iyanu bere niyan o e ma ri a ninu adua ta ngbadua kikan kikan eni to nsami orun anu si fun o bayi orun iran lowo si fun o oju oni ti o o ri ti e se o loruko baba omo atemi mimo ogun bi o ba ti de ona o ma la fun be lo ma ri Jesu oluwa wa.

0: divine oil. While Canada is tagged, Canada Healing and Miracles Hour. Agbara by Soja Lagbara. Soko Fushiang at Sheyan Lala. Featuring Salvation, Ibala, Healing, Iwosan, Deliverance, Itusile, and Breakthrough on Abayo. The Apostolic Visitation to Germany. Nini Soji to Mawayo Job Monday, November 16 or 2026. Berela Gumamirole. Venue, Christ Faith Tabernacle, Alt Moabit 82. Postcode 10555. Eighty Canada. Isojima Wayne Wesley Hall. 69. Milvan Drive. North York. Vinch and Milvan. Toronto, Ontario. M1L1YB. Isojima Wayne Job Friday, November 20, 2026. Berela Gumefirole. Obadojo Sunday, 22nd of November 2026. Agumetal Son Isojima Berelo Joye. Unibali Jwagbani is Eminence Apostle Dr. S.M. Mustafa J.P. Baba Shebioba. Testimony Renda Juo. Jesu Mleti Vejeka Jokpa Denibe. Announcer. Seed of Christ Golden Church. Land of Reality Worldwide.
1: Awa Rusaro Gwalaru. Ofurufu Visa Ware, huh? Ogede Oge Fon. Ati Orude Oru. Ofi Mare, huh? Ene Kambwa Misa. Loru Kwa Jesu Tin Nasarati. Ogore La Yeja. Oh my God. Ogore la yeja.
2: Amen.
1: Ogore la yeja.
2: Amen.
1: Ogore la yeja.
2: Amen.
1: Ogore la yeja.
2: Amen.
1: Ogore la yeja.
2: Amen.
1: Local champion to wa ye mo fa oruko re jade. Oya lo la yeja.
2: Amen.
1: Wa do go agbaye.
2: Amen.
1: Wa di global voice.
2: Amen.
1: Wa do go agbaye.
2: Amen.
1: Ogore ma fo.
2: Amen.
1: O ma je eyan.
2: Amen.
1: O ma dide.
2: Amen.
1: Lo pade eyan.
2: Amen.
1: Lo pade eyan.
2: Amen.
1: Wa so de eyan.
2: Amen.
1: Wa so de eyan.
2: Amen.
1: Wa ni oruko.
2: Amen.
1: Ko de ni baje.
2: Amen.
1: O ni jabo.
2: Amen.
1: Won ni ja obo.
2: Amen.
1: Won ni ja obo.
2: Amen.
1: Oro re o dayo.
2: Amen.
1: Eni gbogun ti oro agbogun ti.
2: Amen.
1: Eni lo ma lo kun ni lo.
2: Amen.
1: Eni le o ma je so fi.
2: Amen.
1: Ileri ase fun o.
2: Amen.
1: Owo re atere na.
2: Amen.
1: Wa la ja.
2: Amen.
1: Be ni o yi.
2: Amen.
1: Oro re da yo.
2: Amen.
1: La se ti baba.
2: Amen.
1: Towo te mo.
2: Amen.
1: Jesu Oluwa wa.
2: Amen.
1: Oruko mi oyi pada Apostle ati Woli SMO Mustafa JP Baba Sebi Oba lati jo Seed of Christ Golden Church Land of Reality. Tolujo wa ni Gbaremo Idiobi Airport area ni ilu Ibadan. To ba ti de ore meji agugu so po lo se bi oba mo gbadura loruko Jesu wa se bi oba.
2: Amen.
1: Eh bo ni wa se bi oba.
2: Amen.
1: Bo ni wa se bi oba.
2: Amen.
1: Last Friday of this month o se patake note down e note down gbogbo bi to ba ti n gbo mi ma make sure pe o make ojo yin available for adura lenu fo ape a ma pade ni camp laye gbo mi sir ise nla ni ti o su je be si ni agboro se na ni ise to luwa gbele wa lowo niyan wa gbo mi sa ti o ba ti ni ipenu lati wa e to ba se ni pe wa mo pe ojo yen o ba ya si mimo lati fi gba awe wa si camp ni inu osu kewa yi a fe gbadura to yato awon apere gbagbo ta ma lu ma ma yanana e to ba ti so mole e la biraha mo pase loruko Jesu wa bori ogo.
2: Amen.
1: Opolopo Thursday ati ojo Sunday mo ma wa ni Igando Lasu Igando Road Hotel Bus Stop so pe lo sebi oba ko se ti o mo be to ba ti de be so pe sebi oba lo lo eni kan ri mi gbo loruko Jesu o ma sebi oba.
2: Amen.
1: Ola ni Sunday eh gbogbo branches wa patapata lati ba pe ororo ororo ti ola ti a fe pe yi la soko a fe pe ororo won yi fun idi pataki bo de se ma lo won la ma yanana fun e ororo ti a fi se ororo 33 years ti woli fi da ta fi da ororo se ori woli ororo yi lati bless pelu agbara olorun eleyi o je akose gbogbo to ba ti loro ofe lati rigba idaji lo ma da si ori wa fi bere fogo agbaye eleyi gbogbo eyin odo pata lo ye ko make sure pe ori gba be eyin odo ele ise pataki fun o da si ori e idaji lo da sori be to fi gbadura fun ogo agbaye loruko Jesu wa di ogo agbaye
2: amen
1: wa di ogo agbaye
2: amen
1: mami e so fa awon omo yi okore ati awon omo yi obere ka jo pade ka jo gbadura iru adura bayi eyan mo mura si le wa gbo mi sa ko se gba fun yan fun are lo wa tewo gba ko se to ma fere de kan si o ni ile ko saye lati gba meji eyo kokan ni olukuluku yo gba ele ba sele ni gbogbo branches patapata farabale ko gbo program yi de ope to ba ti pari wa gbo address church wa to wa ni agbegbe re ni ola Sunday ko mura lati lo sibi ipade adura to ba ti di ago mesa gerege aworan woli lo ma ri any branch to ba wa wari aworan woli ma je ki oro kan ko fo lo lenu woli to ni gbo tori pe mo ma ran awon ase kan jade ma de tu awon ase ni kokokan to mo nipa e gbogbo idile to balance ja jo pade ile re gboro balance agbara kan o mo ndide si opolopo idile o fe tu won kan ni opolopo idile to ti tuka lolorun ti mo pada si po nipa awon ipade yi loruko oluwa to daye ati oro mo so fun pe aye re adide
2: amen
1: bo laye re adide
2: amen
1: in the name of Jesus
2: amen
1: bibeli wi pe bo wa ni rewe oni psalm psalm 23 nigba to de ese karu o ni iwo tetampi lo je sile de waju mi ni oju awon ta mi iwo tetampi lo je sile de waju mi ni oju awon ta mi iye ni pe yo fi ibuko fun o ota o ma wo ko de le ni pa lori e yo ro lowo yo gbe osoke yo bu ko fo yo gbe aye re si bi ga si ki si ota ma ri bo ko le ni pa lori e o mo di e iwo da oro si mi ni ori ago mi si ko akowo sile iwo da oro si mi ni ori ago mi si ko akowo sile oro olorun ninu re ni ibuko wa igbega wa be iranlowo wa be isegun wa be agbara wa be ororo ki se kan tan fojuri oil yelo won wo spiritual area ene kaka o leri ada ororo si ori Davidi bibeli wi pe nigba tan da ororo sori e emi olorun de bale First Samuel chapter 16 emi olorun de bale ni oju ese o de di elomiran agbara gbewo ase gbewo lati ojo na aye re yi pada ase olorun wonu aye emi ye de soju woli ah loruko Jesus o ya agbara
2: amen
1: la radia mudeka vauri hinda yika bo pase o ya agbara
2: amen
1: agbara
2: amen
1: agbara
2: amen
1: agbara ye Joshua ororo la fi Aaron ati omo re gbo mi sa so yo ororo ku se nkan lasun papa ti woli ba fi so pe o fe fi ororo le olowo a o fun oni ororo ta 3 years a o de to fun oni ororo abiyamo a ma se be ni gbogbo branches wa pata ati awon new branches pata lo ti ba sele e wa gbo mi sa o iranlowo olorun ati anu re ani ojurere loruko Jesus o ma wonu aye e awon kan ba mi so ni ugele awon kan ba mi so ro nbe ni mo ni ipade ti bere niyan ni ola awon na ma gba ororo ti won e wa gbo ele sa e gbo so ori bi eyan ba tase iru awon ororo bayi ah o ma do mi pupo gbogbo eyan biyamo ko ye ko mo ni eyo kan ninu ororo abiyamo yi e mo pe mi o pe lo fe ri but eleyi emi olorun ko si mi be mo de se be wa de lara e ororo abiyamo aso tele leleyi la bena yo kava mo pala se ta ba ri agbara kan to yo aye re lenu ni pa ororo o ne ri mo lai lai o ne ri mo lai lai iwo da ororo si mi ni ori ago bi si ko akwo sile itu tele ni pe ni tuto ire ati anu ni yo ma to mi leyin ni ojo aye mi gbogbo ororo je be o ma je ki ire ko ma tele wa ma fire wa ori won ni fi iwo si lo ogun oni le da eduro mo ra sojado eni kan gbo o ya gbagbara oh my god o ya gbagbara ah ni sala igbadua eni kan lohun lala loju ala re olohun ri pe eni yen gbe loyibo inu oba lo nbe but loju ala e o ri pe o wa le baba ohun o wa wa ni upstairs o wa lori oke o wa noju wo gate o ri eniyan kan da bi omiran wole eni to ga to sigbale olohun wa so fun re pe so ori omiran ni wa mo ti fun loje o ti lo nti e ohun atore wa soro omiran de wole lo o de taji omiran yen wole lo o de taji gba o gboro gbadua omiran yen ni mo ba won jago nile re o wa loke okun gbagba bi pe loju ala re ori oke na lo wa agbara to fe ja yan bo ni sugbon ati fi han omo eyan iwo lo ma wa mura iru awon adua bayi o gboro wa wo li kan mu phone re monitor awon numbers wa ko so pe bo fe baba bawo li soro emi ni mo lala bayi eh bo gboro gbadua fun e leyin igba to ba gba ojo meje ogun to le daja ni tori pe ogun omiran ni ogun ti ma nja nile baba re to ba kiyesi ile baba re wa ri pe awon to ba ga won ma pada nja won bo ta ba tu ala a fe bi to iti sele nbe mo gbadua bi oluwa ti nbe ti e mi e wa omiran aye re o ya gbina bayi
2: amen
1: in the name of Jesus
2: amen
1: to ba ngbo program ibi to wa tele adua yo a fe gbadua iwo na tenumo ko de gbadada mommy ati daddy iwo na gboro gba so pe

0: olúwa wa. So mo pe goyalati to loju ko da fidi ororo ni be lori e ororo ye lo dide ti olorun lo lati pa goyalati goyalati se yan lasan o ko je to ku ta mo se bu e wo fida baja oko ko de bori e melo melo wa lokuta so okuta to wo ara e pelu kan kan na ke se lasan agbara woni be lara fidi kini age ye almost 17 years si o mira to tin jago for the past 40 years ba awon mira kan bele baba re o lo ba awon baba re dele to je ko rokego iwo lo ba segun mira ye so po mira le wa
1: o mira le wa
0: ti mo pa awon ologo
1: ti mo

0: adua pelu aposteli re loruko Jesu oro re adayo oju sede kan fi da loju bayi pe
1: emi ola le ri na
2: gbogbo eyin ti e wa ni ilu Ibadan address church walile ni ilu Ibadan gbaremu idiobi airport area te ba ti de abe bridge ore meji tabi akon filling station ni waju biuri e kan so folokada pe en lo si church baba sebi oba to wa ni diobi gbogbo eyin te nbe ni iye metu lati oje tabi bere egbe okada ki e so pe en lo si sebi oba oke aremo e ba wa nbe lati sango ewo moto tabi okada to nlo si eleyele e so kale ni police station te ba ti bobe e kan bere pe sebi oba le nlo gbogbo eyin te nbe ni soka lati soka egbe okada aba ode ni alafia block church e ti ri sebi oba nbe e kan bere pe sebi oba le nlo ah gbogbo eyin te wa ni apata te ba ti de dogo bus stop opposite Brent Sawmill omu yadun e kan so pe en lo si sebi oba wa nawo be si gbogbo eyin te wa ni ologun eru e kan so pe lo si capital bus stop ni ologun eru e ti ri church baba sebi oba gbogbo eyin te wa ni oyo e kan so pe lo si oyo town e bere sabo ni ilepo alasaru e kan so pe church baba sebi oba le nlo e ri wa nibe gbogbo eyin te ngbe ni apete e so kale ni ibi oja apete yen e kan gbe okada eni church baba sebi oba to wa ni oladua ibe le nlo gbogbo eyin te ngbe ni olodo e kan de olodo garage yen e gbe okada ti nlo si sebi oba ah gbogbo eyin te wa ni olun loyo lati olorun sogo e gbe okada ti nlo si ladeko filling station leyin ladeko yen e ti ri church baba sebi oba nibe gbogbo eyin te wa ni muslim lati ori bridge muslim e kan gbe okada tabi moto tin lo ife ni koko all two inu ibe gangan ni ijoba baba sebi oba wa gbogbo eyin te wa ni moniya ni olukoju street opposite ajorosun estate ni moniya yen e ba ti bo le nbe ele n lo si church baba sebi oba
3: gbogbo awa ta wa ni omiadio ni ilu Ibadan te ba ti de iyana ile baba ilija anigilade ni abara e so wipe en lo church baba sebi oba
4: ah gbogbo yin te wa ni akala expressway ni tipa garage te ba ti de amazing grace complex ni akala expressway e so pe lo si silokai gudin church to wa ni upper room assembly
5: lokola dugbe na le de salvation atoda alawo ijo baba sebi oba ogunpa branch wa ni eyin aba onisha garage ama ti ri bana sebi oba ogunpa branch nbe won kun ni blue color leyin aba onisha garage
4: God bless you.
6: Bẹ́ẹ̀ni o, ìpàdé àdúrà olóṣooṣù tó máa ń wáyé ní Ṣebí Ọba International Power Line City, kìlómítà 30, Lagos Ibadan Expressway, Kúfùwọ̀pẹ́ Bus Stop, Ìpínlẹ̀ Ògùn, pẹ̀lú ìfàmì.

0: bẹẹni o jare ojulowo omo ogbomoso
1: yeso
0: gbogbo ilana ode ta fe lo loni pata
1: a kini de
0: owo fun ni o to yan
1: a lo gbenu si loni
0: owo fun ni o to nkan kan
1: je wa je koda mo bi mo se fe pinra mi bayi
0: ona meta mi
1: ona meji ni sugba mejeji bayi o so mo mi lorun bi kele ni
0: owo fun ni o to yan e dako ejo looto yoruba so be sugbon baba dode eje ka so wo kuduru sawon to pe asode idi ni po gbogbo ti won be ni gbogbo apata na la mo bo se nlo ni gboro aye won ta ba wa lo ere lomi ti omo di apamo wo bayi omo ni oye bangbe bangbe bangbe gbogbo nje lo nje pata
1: ni ro won
0: ti di lole eje aje yonu e tun wa di lole lasiko ye dakun e ti an ba kole pe e ko lole e ti an ba kole fo won alejo mi eje ka lejo mi ki won re fisara rin den oda ki me pe ku oju me ku oju me si ku oju momo ikan omo lu abi la wa npe bi ba meji ko o splash
1: ju
0: eh ola gba po agbede nitori pe ti fu tedoro yin onje owuro yin ni o ba yin la mo pupo ju e ma fi panu na e fi ma lo gba be lowo kini lowo selense e ma semu
1: be ni
0: e le ku e sibe
1: bi gba te yan mu koko gbona
0: bi gba te ba mu awon alapopo to lo woro woro omo gboma so gbe wa ona re nbi
1: ah emi o le se keyan ma gbe wa
0: ohun atagba wo ni meje eno bi di aso omo oke ni o ti lo rodo ti e
1: ko ademu ni ri aso fi mo mu ti e
0: ko kan ba la wa yi mo gbenu si lekan kan be ni pelu atileyin oluwa seun oma kola ona niyan oda eje ka bres ni sere be fun na ro yi awon weroyin ojojumo ile wa won ti se won gege bi ise awon gbo ye be si e ti gbo yin e mo wa ko ni afikun tabi ayokuro eje pade ni atayelu jara ni agbaye ojopo Facebook e lo se awari e ni tona /fm105.5 e bado e like e love e ba ni share comment yin eje ki yen o ma gbera tola ni alade laja loruko ti mi yero yin ni awukose re omo toso ton buraye a pere ire omo luabi wan ori yin o wa nbe
1: to emi na ki wa mu ni akojumo mo eni na ni ojo aba meta fun opolopo awe eyan ojo isinmi ni eje ka fara ni isinmi fun opolopo ti wa na awo nise ko se ma se ta wa lenu ise eje ka se baba si tin se aba lanfani dara ti isinmi eje ka sinmi
0: oni baba to na panu
1: tori wipo se pataki
0: omo olowo
1: omo yi o ti ni devi la de loko loko ti temi
0: awa gamo yan
1: ti futa doro yin re ni kan ni omo lua bi splash 105.5 FM ema ba wa kalo
0: oda na tori yi la iwa nbi
1: omo re bi iyan ni
0: afi suru o oda eje ka lo tara tara sori oro kan eleyi to je pe iwe iroyin Vanguard ona lo se akojopo re o won ni egbo bi abanika wo wa ajo eleto edibo ni orilede Nigeria lo ti fi otele awon ilana lati tewo gba kaadi edibo alalope eyun saju eto edibo gbogbogbo ti o gbina ya ni orilede Nigeria ni odun egbewo odun oko o le meje iwe iroyin Vanguard ni o gbe wa debe be ni ti fo tedoro yin yo je ke mo bo se sele nibe oya eje ka jo ma ropo be
1: o da lodo ti temi bi iroyin eleyi to nle waju ona lo nsoro onipa awon ti won fe lo se isin lulu eleyi ti awon ajinigbe ti won ji won gbe o sugbon ta dupe tori wipe awon gba idande won laye ati ni alaafia won wa so iroyin so di mimo wipe se ri awon akeko jade ohun na ni won ti fun ni anfani lati mu ibi to wu won ipinle to wu won lati fi lo re si lulu baba won
0: koda
1: iwe iroyin the punch tun ko bi awon molebi bi won se soro lori bi won se gba owo jo lati fi dola awon omo won won ni lara awon ikan ti ori koyo o ni ewo mi o ti e fe ma ranti nkan ti oju mi ri o lagbara iwe iroyin the punch lo gbe ekunrere iroyin na
0: wa yo da je ka lo sori tabili enikan to n salaye oro o ni egbo baba ni ka so oro nka o eto abo ilede Nigeria o koje eru ta re Bola Ahmed Tinubu nikan to le terisi o ni nitori wipe agbajo wa bayi o ona la ma fi so ya sugba abala keji oro ohun lo nje ka tun gbo wipe egbo ni asaba won ni isele tomo ton waye nbe hun awon eyan mo kan ni adota won fi ara pa nbe egbo baye ebe bere si ni bota bombo ni ebe kini idariji na lo bere si ni ke fun tani bebe fun idariji o tani won wa idariji bawo ni isele ohun se wa lo se fo te doro yin ni egbo laaro ni o
1: iroyin eleyi na lo nso di mimo wipe ile ejo ko temi lorun na ni ko fun Erufai lanfani lati gba oni duro won ni ile ejo na nko o ko jale ni bo lo ti je kin lo de eh ti fun tedo re egbo lo ro ye
0: oda eje ka pada sakata enikan o to si lo daulare gege bi igba keji are ni orilede Nigeria atiku Abubakar nigba togun na se alaye oro oni egbo bi abanika ma ka ni meni meji meta oni eje mo bi pe eto edibo gbogbogbo e si ogbale kan ti o gbode kan ni orilede Nigeria o ko si meta o oni osu meta ta wa nso nipa re yi un epo longo ibogun o ti igbera tan san san gege bo se to ati bo se ye sugbon bi abanika lo won ni oro mi tun re nitori pe obi funra ti e o ona bota bombo len to sin se alaye wi pe babanika wo wa be ba ju obe soke ni gbagba ebe pelebe bayi ona ni elele tani soro bawo ni obi se wa gbori wole se fo te doro yin ni egbo laaro ni
1: to iroyin eleyi o tun so siwaju o wipe lori oro epo bentiro won ni ile ise eleko bentiro eleyi ta mo se NNPC na lo ti mu gbedeke lo ti fi lo ti fi awon ilana kan lele lori adiku owo eleyi ti won ni wo ta epo won ni eleyi to si sese ke o padanu owo eleyi to le ni bilionu merin naira bo lo se je awon owo adiku wo ni won mu ba bentiro ohun e gbo ti fun te do
0: re afi suru wa yoda e je ka pada sori oro kan so nje ka ri gbo wipe ogoro awon arinrin ajo sile okere ona la won na won bere si ni fajiro latari awon isele kan ele ti an ni pe ko ye ko ma ri be won ni eje mo pe oko forofo eleyi to ye ka won ero ba lo sa dede na ni an bere si ni so fun pe eni binu o a to se ran pe oba e duro ati sun asiko to ye ke gbera ati sun si owo iwaju won ni babu wa ni ka wo wa eyan ni eka ton ri si oro to ni se pelu igbokegbodo oko ju oforofo ni awujo wa Nigeria won ni eje mo pe isele ohun ko wa to mo to fagile ni ajo awon mi en to ti digba to ti dagbon to ti fokan atara atemisi ngba ba de be mo gba eni suru a tun si yi pada o tun di ojo mi won lawon eyan won bo enu ate le rofe awon isele be sugba ijoba apapo ile de Nigeria won ni ibada pupo jo bi an ba le sarajo kia kia ki won si gbe awon igbese ile to la mi la ka ti o farahan lawujo wa won ni tori wi pe epa ni npa kupa o epa ni ojiji eleyi ti ma nwaye si awon to mo eku to si mo ti nuti fun tedo on ta n pe ni ka wa koju ofurufu lorilede Nigeria won ni se mo yi pe o tu apero iwe iroyin Vanguard lo je ka ri gbo aye ogbon yebe si e ti gbo yin laaro oni
1: iroyin eleyi na lo nso wipe egbe oselu All Progressive Congress APC na lo te tewo gbo opolopo awon ti won ti fi gba kan ri je asoju sofin ni legbimo asoju sofin agba ile ye lati nu egbe oselu ADC ati NDC ni ilu Abuja won ni opolopo won na ni won ti ndije tele ni abe egbe oselu ADC ati NDC amo ni bayi o gege bi eto idibo gbogbo todun 2027 se nsumole won ni won ti bo koso tinu egbe oselu APC iwe iroyin Daily Post gbe iroyin na
0: oda eje kemi o wa gbe wa lo sori oro mi to bota lati akata re ile Nigeria Bola Ahmed Tinubu ara ile yi na lo tin se alaye o wipe awon fi nda to ni leta lejo loju ni pe gbogbo awon igbese awon ilana nro mo o na ni awon ti sere be awon ti gbe o lati ro daju pe awon ogo were awon omo lomo e ta awon ko ajini gbe ti o tun pale won mo ni ipinle Borno won se awari won sugbon da na won ni egbo adeku lori oro epo bentiro tamboa o na soro ojuwo ati sakunwo ni tambua ni oro to bo ta lenu ti e na be ni are bola mer ti na bu isejoba re soro minister afeto isuna ni orilede nigeria ohun na soro laaro ni agboye be o se ti gboyin o
1: to won ni wipe ilegbe ma sofin agba ile ye ti ni rara o ko sin to jo be o waye mo wipe awon o tu se atugbeyewo aba eleyi to gbe eto abi ofin eleyi to gbe eto idiboro ni orilede nigeria o gege bi eto idibo todun 2027 se nsumo oni ko si ninu eto awon o wipe awon o tu se atugbeyewo tutun mi si ofin ohun
0: Oda eje kemi ogbeyin lo si ori oro miran to njade lati akata ajo eleto idibo ni orilede Nigeria eka re ni ipinle Ondo le to si nsalaye oro wipe o n fi dato ni leta lejo loju ni ipinle Ondo wipe gbogbo ibo te ba di pata ona ni o di kika o be ni awon ara lo wa gbe osuba kare fun ajo eleto idibo ni ipinle Ondo won ni tori pe ajo ohun o ko ni tepo kan bayi ko mo ti boyo awon seun gbogbo pelu ilana koyawo sugba o papako ofurufu to wa nilu owiri nkan won ni o tin ri atunse lowo baye ijoba apapo won gbe opo ibetepa lori owo ile ti won bade ewe royin the punch on loje ka tori yan gbo agbo yebe se ti gboyin laaro oni
1: to egbe oselu APC ti soro kan sita won ni wipe eso fun obi wipe ki o je ko wiwo omo luabi papa julo nipa ileri re eleyi to se ko si se kini ki o jawo lati dije dupo are lodun 2027 APC ouna lo so be iwe royin daily post lo gbe ekun rere
0: oda iroyin eyi na lo nje ka ri gbo woni eje mo wi pe ogoro awon oloselo eti are bola amer tinubu se atileyin fun won ni ngba ti o di odun egbe odun oko le meta iyan odun 2023 won ni ejama pe kaluku won o kete ti a fe ti ko baye pe are na salaye pe adakun tori olohun egbe kini yi wa emi lokan won ni egbo kaluku won won bere si ni gbera ton ni o nje nbo ni okori si ojulowo omo ogbomoso oke bada won di wura won ni salaye ni pe awon ti pada awon ti pada ngba to ti je ko tu wo eyin na bayi lati ma dije oda e wa lori owo ara yin o abe ba gbe wa bi won o si gbe wa ara yin lo wa oro wa bo ta bombo nje leyin igba na ti an pada kini are bola mer tinubu kin lo tun se baba ni baba lojo kojo ewe royin lo gbe owo epo lo maraye ba ni la baba yi pada bayi won agbero ni ewo ni o se kini yare ni brain
1: jato le jebe to iroye leyi ka to lo soju de oja o na lo nsoro nipa ilera wa wi pe gbo eyin bora to je wi pe ona orisirisi ni opolopo ngba bora bayi
0: awon bora won
1: ni pe lati elomi ogun lilo ni eleyi to je pe lati nu ni ogun lo ti ma sise wa wi pe opolopo yin ko ise le nta enfi lera yin enfi tafala eje ka sora fun awon kan bayi tori pe ilera wa o se pataki ni bayi eje ka lo sodo wili ka lo re polowo oja se polowo pe ipolowo bayi
0: agunmo ni o
1: agunmo owo
0: beni
1: gba ta ba de ti futedo yo gbera ton
0: ogbogba ni o pe owo fun wajo

0: bẹni akiyin pe e kaabo pada second is your wolu abi ojilowo omo ogbomo sonu
1: yeso
0: o fe gbe wa debe be wa debe oya ise on te si owo iwaju ni apa abi ti awa wa ye ni oda e je ka wa gbe yin lo sori oro miran eleyi to je pe oye dele awon na soro bayi ha enje oro to ba ta bombo lati akaten to je minister fun oro to ni se pelu eto isuna ati awon ilana akoyawo lori oro to ni se pelu oro aje orilede Nigeria won ni ejemo ipe taiwo yedele o ona lo se alaye atotunu re bi pe bi abanika wo wa se ri abala ti a npe ni eka ipo ti ro bi gangan oni awon ilana kan be nbe leyi to si je pe ipe ni jani o on koju re ni abele oni be ni are bola amer tinobu ti orilede Nigeria oni kete ti anti kede re bayi ni odun egbe odun oko le meta o wi pe owo atileyin owo ranwe epo bentiro sopo ti lo oni kete le ti kede ohun e to foju bade gamboro oni eje mo wi pe awon ipenija oduro siwaju ilana karakate po robi lawujo wa nigba ti o te waju nu atotunu re oni sugbo sa o oni eware bayi bi awon ohun elo ti a fin se epo ti robi gangan ni ojulowo to je ti orilede Nigeria oni na lo je wi pe awon ebu fopo e to wa ni abele wa ona ni awon se kini aba ti wa baye awon ko se arowo to won oni sugbon sa ti abanika wo wa o awon agba sese eleyi ti won wa ni dire nko oni kaluku na re egbe ipenija nbe nbe sugbon sa ijoba apapo ilede Nigeria se ton lati le kogoja o latare ipese po robe lopo yanturu kolohun oba ki o sanu wa koje ori be iwe iroyin the punch nlo jare gbo enogan keleka sowe waju
1: eje kemi lo si akata ilegbimo asofin agba ile ye gege bi eto idibo todun 2027
0: abuja
1: ya bo se nsumole o woni ilegbimo asofin agba orilede yi na lo ti so sita wipe nipa ti ofin eleyi to gbe eto idibo ro nile yi eleyi ti won se atuto re lodun 2026 oni wipe ohun o tun ni pada lati lo re se atugbeyewo re o saaju eto idibo todun 2027 bo te tile je wipe oniruru oro ati ikominu na lo njade latara agbekale idaju eleyi to waye lati ile ejo to gajulo nile yi eleyi to si so mo awon kudie kudie to ni se pelu awon egbe oselu nipa iforuko sile won ati yiyan awon oludije won won ni eni ti se alaga igbimo te koto lori eto iroyin ati ibara lu soro ni ile igbimo asofin agba ile ye asofin yemi adaramodu
0: ohun
1: na lo wa je ko di mimo wipe ile igbimo asofin agba ile yi na lo ti pari gbogbo ise re lori ofin to gbe eto idibo ro be si ni ko ni mu atugbeyewo kankan tabi ayipada kankan deba ofin ohun nigba to je wipe gbogbo egbe oselu na ni won tin gbaradi fun eto idibo lowo lowo bayo ninu iforowani lenu wa ladayan rikan eleyi ti iwe iroyin the punch tojo abameta to se o adaramodu se lalaye wipe agbeyewo kankan eleyi ti o ba waye lori ofin to gbe eto idibo duro na ni awon o se leyin ti eto idibo gbogbogbo todun 2027 to ba ti waye oro re yi na lo si tele idajo ile ejo kotemi lorun eleyi to wogile ipinu ti ile ejo kotemi lorun mutoro gafara ohun na lo waye o latara idajo ile ejo to ga julo nile ye eleyi to wogile idajo ti ile ejo kotemi lorun gbe kale ninu osu keje eleyi to kede re wipe eka iketa di ni ogorin abala ikarun tabi eka iketa di ni ogorin abala ikefa to fi mo eka iketa di logorin abala ikeje ati eka ikerin le logorin abala ikeji iwe ofin todun eto edibo todun 2026 na ni ko ba ofin mu won ni gbogbo agbeyewo kankan tabi ayipada ti o ba debo ofin yi o di leyin eto idibo gbogbo todun 2027 we royin the punch lo gbe ekunrere royin na eyin na le ka so wo waju si
0: o da ile ka so wo waju si tori pe bo se nlo be la wa ntele nikan ni ti omolu abi wa yo da je ka lo tara tara o sori oro miran ile to je pe ewe iroyin the nation na lo se akosile re won ni are bola ahmed tinubu ti orilede nigeria na lo je pe ilana ipolongo ibo re yo se ta yo mo gbera na ipele kaduna iyen ni ojo ikerin le ni ogun osu kewa odun ta wa nibe yari ona lo gbe oro ohun bota o njoda awon to ko won kokko ti wo gboro aye lo pẹlu ilana akosile ajo leto idibo ni orilede nigeria se be gege ni ogoro awon ruko ohun yo se duro ton saju eto idibo ni eyun na nka awon ni ajo leto idibo orilede nigeria awon akojopo awon ruko oludije pata ona ni a tun se ton lati mo mu wo egboro aye lo vekesi amechin ti ohun salaye pe o le dare o ni orilede nigeria o ba foko lari mole o le dare oya je ka wa pada sori tablet yare pelu ilana agbara ni oju iwe akoko a pada si oju iwe ikoko din ni ogbon bayi ewe iroyin the nation leto je ka ri gbo wi pe ipolongo ibo fun are bola amrat na bo ti orilede nigeria yo ma gbera ton eyan ni ipile ti kaduna ni ojo saturday abameta ojo ikerin le ni ogun osu kewa odun ta wa nibe ni ipile kaduna nenu gbolu en to je oludari ka pata eyan fun egbe osoro ti all progressives congress apc nigba ti o se alaye o gege bi oludari eyan fun ilana to polongo ibo fun are fun egbe oselo ti APC ohun nigba ti o te waju senator Abdulaziz Yari okede eyanya lana pelu ilana totonu re wipe ba se foro jomi to roro pelu yin bayi Abuja lawa en bere bere eyin oniroyin anda yin lohun onise ri o baba ni ka so epolongo ibo gbera tan fun are bola martin no bu ni ipile ti kaduna ni ojo ikerin le ni ogun osu kewa odun ti a wa nibe oni ko wa tan si apa beun bi abo wa wo wa oni gege bi gomina ngba kan ri ni ipile ti samfara e je mo pe nbi toro to de duro ohun gbogbo egbogbo epata owo lori tabili ni o lati re daju pe iyan sipo are bola martin no bu ni sa ile keji ninu eto idibo sipo are eti ogbalegboko ni orilede nigeria ni ojo ikerin ni ogun osu kini odun egbewo odun oko le meje iyan odun to nbo oni o kese jari o osoro ile kun oni bo ti e je pe ni toto awon egbe alatako won duro waro waro ni oni sugbon sibe won korin mewa po ni ko to kan loju ti wa oni tori na odun kori kori lati odaju pe o ngbogbo o senure fun are bola amrat tinubu gcfr ninu eto idibo gbogbogbo si o waye ni orilede nigeria fun odun egbewo odun oko o le meje eyin na le nogan ewe iroyin the nation loko ki e ka so we waju
1: iroyin eleyi lo njade lati akata egbe oselu all progressive congress apc nibi ti won tin so fun peter obi eni to je oludije dupo are labe egbe oselu labor lodun 2023 wipe ko mu opin deba idije dupo are todun 2027 o eleyi ton si ntoka si awon esun kudie kudie abi ase mase kan eleyi ti won fi kan ise joba re nigba to wa gege bi gomina ipinle

0: tan ba ni kon kaluku o dapo ki gugu e o pa duko sona meji ninu ko je APM tabi APC ta le dapo pelu ninu akimo latun je abi ta lusadipe
1: ah dara ati eni dapo pa won ma dapo mo wa
0: se loto
1: se se DC wan segbe APM ni ibi meji na ni APM wa ni gugu Nigeria Oyo State ati Bauchi ni
0: otan
1: oya be se wa lori ijoko yen Tani governorship candidate APM ni Ondo.
0: Se ni podcast.
1: Tani governorship candidate APM ni Eko to suma wa.
0: Te ba ti si podcast studio egbe mi wa bi alejo.
1: Ko se le e le mo. Ibi ti won popular de ni yen. Be ni now.
0: Oda,
1: and state meji le APM wa ni gbogbo Nigeria.
0: Oda, vele kade nle to ra kan la bi wole nisin. Se te ba dibo te ba wole se to kunu ADC. Tori mo ri be se nfo kaaki. Trajectory ti so pe mo fo kini e yin bi kan
1: ah fo ka kiri se ri mo soro ko fin mo soro
0: down do ti kan down se ku abe du
1: aduro a ma duro sinu ADC ni won sojo so wan ADC a duro sinu
0: e du nbe
1: be ni
0: mo ti yan ti mo fe yo o pataki lowo yin John ah oro yin ati John yi olomo wa sanu o tokun bo ogun sola o dije dupo fun oluyole federal constituency labi ase gbo selu ADC ndo abili oluyole ese nta ko nte je wa
1: e se gan
0: nigba ti nbo won nikan wa honorable lekan duro somo dg campaign council ati mr ilori joel won jo wa ni akiyin o atayin yoku na te tun jo wa pelu tokun bogun sola aki ogun yin oju oni tiyin eyin abiodun adewole loko mi mr w eto gbangbala tata si nte waju abala akoko lele abala keji oloyi akin alabi eyin ti egbe donara federal constituency loku te pade e o ya bosun owo ori amulele enle nbe e ku kale
2: oro to ba dani loju ki ko ni lenu bangbala shata sakata para la sento
3: flash fm 105.5
4: all your le people eniti afẹ na de o
5: oya eyin ara oluyole federal constituency
6: akoko gan re
5: lati yan asoju to da ti o lo soju wa
6: nile igbimọ sofin ni abuja
5: oro a nlo soju ki se pe kakan yen nikan be ti o lo mo fugba gbogbo kawe royin
6: e te kadide ka parapo
5: ka yan tokunbo ogun sola
6: gẹtẹbe n to lo soju wa nile igbimọ sofin apapo
5: fun ekun idibo oluyole federal constituency
6: fun idagba soke oluyole federal constituency ni o
5: eka eto eko
6: eka ipese
5: eka iruni lagbara
6: eka ona sise
5: ati lati daba ti o mu irorun ba me kunu
6: alomi lamu ni
5: okunbo ogunsola
6: awon iro re yo dele ti o wulo fun awon alaini
5: okunbo mo bi ti ba gbe nta wale se
6: okunbo ti de o

0: ha ani ani o si nbe oloye honorable akin alabi ni eje dibo wa fun fulegbin ma sofin agba keji ekun egbede onara ki se rere tan gbadun ko le tesi waju ni joba ibile egbede onara apc legbe wa oloye honorable akin alabi ma tesi waju ni so apc progress
1: Flash FM 105.5
2: Oro to ba dani lutu ki ko ni lenu gbangba la shata sakata para la sento

kalle goma Nigeria. Loruko Olorun ba mi oke ni mo nke wa lalete ni pe e kalle. Akoda yi aseda ako moti kalle yin. Aduro gbengben leyin asoto. Oba ti nbe kaye tun ma be. Eledumare. Olorun awon Olorun Oluwa.

0: Moriba.
1: Where else? Where else? It's Splash. Oh, darling.
0: Ashadow. Wawa, about him, what a wally idea. I do go, Joe. Ashada. Ameda. Aweda. You know, Yajuda. Obalala fofo. Arimuro de Olumoko. Eleju ino. Alawo teleho. Atoba jayeho. Oba to po ni ba ti agbara abeti mi kara won bi ajere oba to bi di aye so le sori omi ai ku ai ri ai di ba je oba to nje emi ni emi ni emi ni emi ni ma se be oba lana oba loni oba ni da ola oba lojo gbogbo oba titi nbe ki bebe o to ma nbe oba tan ka kiri aye ni eru jeje leji oku pupa eku kokon farao asoro mata se o wi be se be oba kan ta kikikita o le kitoni oloruko nla ni oloruko repete o kan gaga o kan kapiti o kan bi kin ka sasa ni laya

gbogbo olugbọ mi jake jado ni gbogbo ibi ti e tin lanfani lati gbọ mi ati lati gbọ mi ni ale yi e ka ale e ka ale e ka ale ni gbogbo ibi ti e tin ni anfani lati ma gbọ mi lomode lagba mo kiyin to logun to logun mo nkiyin teleso teleso mo nkiyin loni ojo kewa osu kewa odun 2026 loni saturday ojo abameta niwon igba ti e wa ki wa lasan gbogbo le ni mo ki mo fe ki gbogbo eyan omo olohun dide nle ikan ninu awon ojo to lapere today is 10 10 any 10 10 10 10 ojo pataki pataki amo fe ke ju owo yen si baba mi baba re gbogbo leda ni bo le wa mo gbo leti mi ni e se fi oni damajemu bi emi olohun ba fa bibo ojo ti n ba fa bibo mi seyin opo yin le ona ti oni te o dupe oni ni ojo kewa osu kewa oluwa ni ka fi wonu majemu gbogbo le ma fun yin ni instruction meji si meta ko to di pe ma ku ninu program ti mo wa nu eyi oluwa so be mo gbe oga o oluwa emi gbe oga o.

pe ese oye wa yi eyi sotun eyi sosi baba mi loni ojo kewa osu kewa gbogbo awon mo re ni do bale ti won ki opo se titi lai lope wa lodo re gbogbo eyan mo lo e wa ki gbe lowo ke pe jesu o se o emi mimo oku itoju emi atawon mo mi ogo ni fun o jesu jesu oluwa wa gbogbo eyan mo lo ni bo le wa anointing oyin ko anointing oyin ti mo fun yin eyin te ba ni so le get oil any oil ni bi te ba wa e dide so le jajo ki hallelujah la mewa ogo mewa loni ojo kewa osu kewa ni bi te ba wa ire gbodo wa ni ibukun gbodo wa ni e wa iwa lasan eyin te ba gbagbo so ni bi to ba wa I just want you to stand up and shout 10 solid hallelujah. Somebody stand up and shout and hallelujah. Oh yeah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah. If you go me was ogo ogo ogo ogo ogo ogo ogo ogo ogo ogo fun Messiah mo ti so ko si bo se mo gbe ogo soke omo ki ogo to ni logo laye eran tin ti bibe ni so ninu we Genesis chapter 8 ni verse 2 3 4 5 oni omi si kan le ni osu kewa oni ni 10 ninu osu kewa bibe ni so nkan kan ninu we Zechariah chapter 8 verse 19 oni bayi ni oluwa wi awon omogun oluwa awon omogun wi pe awi osu kerin ati se ati osu karun ati awe osu keje ati osu kewa yi kilo ni yoje yo je ayo iyan tumo si pe osu osu ayo ni osu idunnu osu igbega ati inu didun ati apeju ariya enikan ni kini te le fe ka se o nbe ninu iwe Esther iwe Esther chapter 9 ibi ni ma ti ka verse 22 oni bi oju eyi ti awon juu ti won simi kuro lowo awon ota won gbogbo eyan gbowo lori oni to je 1010 mo pase ni ase lati simi kuro lowo gbogbo awon ota re to le foke ni igba mewa loruko baba to ma ti temi mimo o ja bo si o o ya gba o ya gba o ya gba o ya gba o ya gba gba simi gba simi gba simi gba simi gba simi loruko jesu bibeli ni ni ojo ni bayi 1010 ti awon mo israeli simi lowo awon ota won wa kigbe lowo ke ni igba marun ma simi lowo awon ota mi ma simi lowo awon ota mi ma simi lowo awon ota mi ma simi lowo awon ota mi ma simi lowo awon ota mi egbon to so oni ti won simi lowo awon ota won ati osu ti ibanuje won di ayo osu ti ibanuje won di ayo mo mekunle eji amalabadu se to ba haladash mi o mo ru banuje ti nbe lara re bo bo won oluwa lenu mi fi agbara sami ibanuje re lato ni ilo to je 1010 yo di ayo e kigbe iwo ibanuje mi oya di ayo dayo dayo dayo iye tumo si pe ninu osu kewa yi olohun ba nbo mi o fe mo bi ibanuje yen se poto bibeli ni osu ni o dayo wa gbo ito to tele ati ojo ofo bibeli ri o di ojo rere ki won ki o le so won di ojo ase o binu mi ba se dun to ba le gboran gbogbo eyin te ngbo mi bo ba le gboran yo dun mo mi ju lomode ati lagba because oluwa fun wa ni instruction loni 1010 e so pe 1010 gbogbo eyin te ngbo mi lori Facebook YouTube ati TikTok e so pe ma gboran today is 1010 enikan ni kini gboran be ah bo ninu mi o se do to ko so nje to feran loni ati ni ola e wa gbe onje wa si church ni ola wa kan we nikan sunsun o le so nje fun o le fun lowo o le ran lowo niwon ba bo ba se mo a si se nkan fa won talika na emi gan fun ra mi mo ti ni awon eyan ti ma mo mo foju sun mo ti foju sun awon kan ni first service ni ise awon odo lati omodun metala si ogbon odun be na ni ma se se ninu ise awon agbalagba ni ola ni ojo sunday emi olohun
oni ki se nkan kan randomly ni ma mu temi bo ki se mi gangan lo gberu bayi atomode atagba emi na bi n ba ni o se nkan mo nse o mo ro pe mi na mo kan wa su lasan bibeli ni ki so lugbo tabi oluso lauda lare bi o si olusi oro na so a so nje kan o je nlo ni bayi iwo nje to feran to ba tun dola o tun so nje kan ki wa se woni kan lo je according to into sele ni ojo woni o se fellow mi o si se talika kan lori si meji eni kan ni ki mo ngbon farabale mo nbo oni kuni oni yo je ojo ase ati ojo ayo ati ojo ti olukuluku o fi ipin onje ranse si eni keji re ati ebun fun awon talika nkan meta ti mo fi o se loni nu and wa bere nkan kan to ba fe to nipon to fe ri o to di woyi tente odun tin bo ti jesu ba fa bible seyin iwo to wa lori aisan yen ti en so fun o ti en ti fun letter pe wa aku o se so oluwa to ba le je ri tente odun tin bo ma gbe gba ope bere nkan kan to ba ti wa se tan anointing oil ti mo fun yin wa wa fi so o fi sami sori e anyone you come again o se bo ninu mi o se dun to ko so nje to feran loni ati ni ola e wa gbe onje wa si church ni ola wa kan we nikan sunsun o le so nje fun o le fun lowo o le ran lowo niwon ba bo ba se mo a si se nkan fa won talika na so a so nje kan o je loni bayi iwo onje to feran to ba tun dola o tun so nje kan ki wa se woni kan lo je according to into sele ni ojo woni o se fellow mi o si se talika kan lori si meji egbe ni fe tun wi ti olohun ko wi because on ti olohun so pe fe dewo fun o ti ni osu kewa awe osu kewa bo se so yen yo ja si ayo ati ariya inu didun lo je be bi n ba ti gbo nkan gba pe mo gbo ni o wa ni ko kunle to ba se nkan meteta yen o wa ni oluwa bo ba fa bible re seyin ko to di tente odun tin bo mo fe ri nkan bayi e ti sun mama mo nbo

0: eyan omo olorin kan ki mo ngbo ya wa da bi ere odun ti lo sopin odun ni lo sopin emi ire o lo sopin gbogbo eni ti ngbo mi emi e o ti lo sopin o emi e o si ni lo sopin o ni kuku ojiji in the name of Jesus ebo gbogbo eyin te wa so na church ba se sonje to n kaluwo se to fe nikan lola o le fun lowo ti e sonje bo loni to je 1010 sonje ati ola o tun wa wu talika kan wa to fun lebun o le mu aso kan to ti ran o le mu bata to tuntun kan o le mu ago e mu bo ni church lola. So tomorrow is going to be exchange of gifts. Ko sento le na ebun yen si. A jo fi ebun. Olorun gbo to ba le se be. Mark ibi taye re duro to de Dubai. Ko wa won ti o sele ko to di next year. Giver never lack. Giver never die. Afi gba to Olorun ba to san ore to se. Iyen nikan ko mo fe ke ba mi polowo e ke ba mi so fun gbogbo awon eyan. Eyin te nbo mi lori Facebook, YouTube ati TikTok e ba mi si are feyan merin merin o ti bere na niyan ni ose ti nbo Saturday ti nbo o din ose ti nbo bayi o ni graduation fun gbogbo awon Bible school o ni graduation o nla fun gbogbo eyin te pari Bible ni certificate yin but inje je mo pe leadership seminar o ti bere fun gbogbo awon ti an je iranse Olorun daddy mo invite yin mommy mo invite yin si summit yi. There is going to be leadership summit fun gbogbo awon pastor evangelist iwo to je odo ni ojo meji Thursday and Friday fun gbogbo eyin te sese dajo ole enikan ni won mo la fowo wole ni e fowo wole ni o iye eyan 1000 la fe accommodate so ni agbare lohun Thursday and Friday lojo Friday we je we mu ni lagbara Olorun wa si fi certificate leyin lowo ko sibi to ti le lead. We are training 2 days leadership training, 2 days for the people that want to grow their church. It's basically to ba lo mo to fe ko bo mu jo re dagba fi ranse enikan ni woli bo ni ma fun yin ni number te mo pe te mo se registration si bo gbe ni to fe idagba soke ijo is owo kan to won o 10000 pere ni just 10000 enikan ni kini number kin le tete a fe book fun awon eyan 1000 tori jije mimu won ki se ipade ikowojo ipade fun awon to ba npinu tan ni for leaders and gbogbo eyan evangelist is opportunity for you gbogbo eyan pastor for the growth of your church and gbogbo eyan te fe je adari is a great privilege number yen ni 081 40 63 06 99 081 40 63 06 99 e pe pastor Tosin e ma register baba ti mu awon eyan 1000 enikan ni se mo fe sun be yen dola dojo Friday ko si to buru nu e o ba ti le sunu church opportunity ni but to ba register won ni jo wole at all it is only for people that registered o nje ojo meji wa nu e o bi ogo se nje ti Olorun so ko le mo pe ki sowo re bi o se impact ti o ni ati agbara ti o tele lagbara eni to laye atun ojo Thursday and Friday koni si pade fun gbogbo Sona Church lojo yen ago mewa si ni lojo Thursday ago mewa na ni ojo Friday yo si mo tan ni ago meji osan 10 to 2 ni gbogbo eyin te ka Bible yin tan to ba wa di Saturday ati gbogbo awon Bible school a graduate yin lagbara eni to laye atun.
1: Hello, Baba, I'm a caro. I mean, I'm a joy. I'm a testimony. I'm not a lady. I'm a lady. You, Baba, me, oh, come in, Omalara, Ulusoji. But I'm a daily land after 7-7. I'm a 500,000. You know, I can't see me. Oh, come, you for me when you give me a word, Jamie. Mo dupe o emi na ti leri o baba mi mo mu idame wa temi na bo loruko Jesu e se sa
0: nice gbogbo eyin ti e wa ni Jesus City se ran ti abe gbagbe pe mo le bowo nle are lo ngbo yi an gbogbo eyin omo Olorun te ngbo mi oil ti mo wa fun yin wa anointing agbari re wa anointi esere otu atesere osi wa wa kigbe pe baba mi ko to di woye odun tin bo se nkan kan bayi ninu aye mi mo nbo eje n gbo ti mo mo isona engineer ya wole
1: oruko mi ni iyafin adebayo o ma dupe lowo olorun fun ori tolorun se ninu aye mi ma ni olorun o fi mi sile nigba ko kan ki ma satori asan tori mo tin send awon eri mi si waju o dun mi ti eri o kan mi ni Jesus ti lana nitori pe arugbo ojo dabira yo ninu aye mi omo mi wa ni UK London precisely awon na ma njo yin program te ma lo se ohun ati yawo e emi na ti ma mo tin wole mo tin jade lati 2019 so mo mi ti se graduation to jade university mo lo nigba yen so mo tin wole mo tin jade lati gba yen mo wa le wa se wedding mo wa se traditional wedding won ni October ni wo yodu to lo awa na lo awa meji emi o kan ma send awon nkan ti ma se si mi emi ni mo type ni mo ko gbo awon kan ta type ta lo ta ko lo Abuja won de fun gbogbo wa ni visa mo se n ba yin soro yi baba mi visa wa lowo mi tin ba tun ma lo tin ba fe lo lo lati le mo iwe wa lowo mi tin mo fi le lo olorun ojiji na lo se o mi o ti e ti join church gba yin ori afefe ni mo ti ma n gbo tori fun ara mi na ni mo ba ipe yi pade lori Facebook ati gba yin laye mi ti yi pada osu mewa ni mo fi ko ile leyin igba ti mo pade ipe yi osu mewa ni mo fi ko ile ti mo fi ko sibe sugbon igba to di October 1, October 1st, bọmọ mi se pe mi niyan wipe awọn change moto awọn ma send the picture moto yẹn si yin daddy inu mi dun moto ti won se ni September o ni won ra ni October 1st ma send the moto yẹn si yin
0: mo ri moto yẹn mọmọ mo ri bo se n dan bi oju asewo nkan be nbi kan mọmọ gbogbo mọmọ to ba foke mọmọ mo ba wi o ọmọ ri oro na lo in the name of Jesus. Eje n fowo atomodi mama ilenu mo nbo n gbo tan. Gbogbo eyin omo Olorun, gbogbo eyin te wa n Sona Church, beyin no se sonje niyan. A jo se po ni. Eje e sonje to da fun ra yin loni. To ba tun jola. Sonje te nikan na mo. Wa wa tatalika kan lo re. Gbogbo eyin te nbo ni Wema, mo ti so be mi o se se temi. Ohun Olorun ni. Lati iwo road e wo moto gbagi. Elebe so kale ni Wema e bere church Olorun ojiji ni bi garage yen isin alakoko yo bere ni ago meje elekeji yo bere ni ago mesan inu mi si dadun because ti Olorun ba ti mu instruction kan to da wa bayi iyato nla fe de bayi awon kan e mura o gbogbo le e mura o daddy ati mommy mo deja nto ngbo gbogbo yin te ngbo mi lori Facebook YouTube kan follow instruction yen ko si ni bo se tele instruction ti ayore oni kun e ba mi waasu e fun gbogbo awon eyan ba mi pe yan meta merin ka won na o le ba se be o le padanu ibukun to nbe ni die mama yen ma soro yin bo mo nbo
1: igba to tun di Tuesday awa ninu awe lomo mi ba tun send message si mi pe ohun ni great news fun mi odo o ni indefinite lowo to lo to fi wale to fi wale to fi n jade bo ko ti ni red passport o kan dindi pe mi ni May pe money emi bere si ni wa si Jesus City ni March o kan pe mi ni May pe money ma send the program si won ton ma n gbo o ni na fe join awe ta ma n gba yen tori ohun fe duro de year to kukun to gba indefinite ohun fe gbe wole pelu igbagbo o de gbe yen wole daddy afi bo se pe mi lojo Tuesday pe money I have a great news for you mo se pe mẹnu mi dẹni to send message o kan fẹ ki n wo ko o fẹ wo ya mo wo online o pe mi bayi ko ti e lori message si mo gbe ki lo sele lo ba ni won ti fun ni red passport
0: engineer ki won fo mo mama yi
1: lo ba ni won ti fun ni red passport
0: adua mi bere si gba po gbogbo awon ti nbe UK ba se n gbadu omo won na mo wa be e je mo gboro mama ibo e je mo gbo won bo
1: daddy olorun yin dun si eyin o de le se nkan fun olorun yi ko ma san fun yen pada ni ilopo teyin o lero ore majemu ti mo ma san temi ma san tawon omo mi ma san si yawo e olorun o de fi ore yen doju ti mi daddy o dupe lowo olorun ipe to daju ohun ni ipe yi e ma tesiwaju ni daddy idi ope mi leleyi o mo dupe lowo olorun ojiji o
2: mo fe adura kan lori aburu e to ku nikan loko Nigeria ko Olorun ko ba mi se irin ajo ti e na ni kankan loruko Jesu ipe yo ni ku o e se mo dupe sai di opo emi leleyi o
0: mama omo yin ti rona lo aye to dun loku te mo fi gbogbo ajo aye yin gbe in the name of Jesus
3: hello baba mi e ka ro sa o e ku se oluwa oluwa ma so agbara be tun o e se gan we ni faya sise ranse ni fomo sise ranse o ise ranse yin a ma tesiwaju oku ni lole lai lai lai lai ipe ipe mi o ipe ipe mi oruko mi ni omo labake lati ilu eko ewe nla branch e se o e se eku atileyin wa olohun ni fi eyin na sile o nipasẹ iyo yen ni mo fe soro pe o baba mi iyo yen ti di yo agbara o iyo agbara ni yo agbara ni o ni ile kan ti mo fe fi rent latojo yi awon eyan wa won wa ki se pe won wa won wo won lo won wa won lo ha mo wa wo pe ki lo sele ile inu estate ni ile dere ah ile owo le nbe yen baba mi ko ye mi mo wo wo mo ni ki lo de mo wa ni suru mo ni suru mo ni ma ni suru ta ma fi sise iyo yen ton igba ti a sise iyo ton baba mi mo ba gbe yo lo o mo ba da senu gate mo da si gbo compound inu ile yen baba mi e wa lo on the first on the first te wa on the first te wa o je Thursday won fe pe mi pa ninu service pe awon to fe gbale to fe gbale daddy won wa wo lojo Thursday lojo Thursday yen gegegegege daddy ti won wa wo yen ojo ele ni yen sanwo o ya mi lenu o ah ipe yin o ni doku baba mi ijọba Olorun te mu wa lo loruko Jesu a oni kuna re o akoto agbara loruko Jesu e ba mi ki mama.

0: owe ku ise oluwa o oluwa sagbara yin do tun loruko jesu oruko mi ni mrs sobo wale mo nsoro lati ilu eko omo ijori radio ni mi lati 2021 ni mo tin jo ni mo tin darapo mo ipe yin lati radio ohun ti olorun se ninu aye mi won ni mo fe so fun yin nipa awon program ta nse ti oniyo ta se pari ta fi ngba dry mo ri owo olorun lori aye omo mi o lo wa ni outside the country o school nibe o fe sanwo school fees bi network won sa so pe ko lo o ba to se lekeji o lo ase won si debit e ni ta poko owo yen de wa po owo ti o se owo kekere ni won de porta de ma close ni eje to that time bi o se owo yen so niyan o lo pe adura ti mo ngba mo ma nso wo re ma je mu mi be ni mo ma nso ti omo mi na baba mi si iyalenu olorun bo mo yen se pe mi laaro yin yen pe mo mi mi o ma ni testimony nkan bayi bayi lo ma sele pe ohun fe sanwo school fees bi network bi bo se se radara da ni aje won si de won sa ni pe ko lo lu ba to se le keji aje won si yo won ti yo owo o de ri owo yen gba pada pota je ma close ni bi o ku ola baba mi bi olorun se ba mi run ala nu ko si ni yen o eyi to ba mi san wo school fees e baba mi won ni mo ni ke ndupe lowo olorun lowo yin ise ise yin o ni dise e won ni fara gbo fa ise mo dupe iyen be yen ikeji nu to fe jeri ni party tara ti temi na oju lo nyo mi lenu bi catarise ni ko to di pa pari ti ni oniyo yeke to wa si gospel fest ni gospel ni last week mo ba mu iyo yen mo fi sinu omi die mo ba fi sinu oju mi baba mi gba to ma di ojo keji kini wa ti to ma fe cover black oju mi ma ti lo oju mi o ma gbon mi mo baba mi mo ma ri ran die ri mi re e ba mi gbe ejo tori olohun o loruko jesu e ri farapa o god bless you sir
1: e wo bi testimony se nse wele wele iwo lokan in the name of Jesus e ki be ni 10:10 e wa gbo gbogbo eyan omo olohun mo fe ke ru ebo to ni apere loni eni kan ni kini iwo to ba le ru ebo 1010 naira iwo to le ru ebo 10,010 naira ninu awon re mejeji yen je ki gbogbo eyan olohun ni o se be to ba le gboran mo to ti so temi ba se mo so niyan gbogbo n to n gbo ina o ri pa won momo ti an dagbo oye nye won abi wo lo mi ki ti omo paro mo ra re o ba le gbianju e 10,010 naira 1,010 naira o ti da be oni ni 10,010 wo e bo 10,010 kan so e loju phone e 10,010 si wo gara fara ba le se ni account number church lele 2017 42 90 47 Comfort Life Mission International First Bank ni yen bi o ba lo yen lo eleyi 1966 36 38 73 Access Bank Comfort Life Mission International ni yen no gbe jade gbogbo eyin te mark wedding anniversary yin loni ateyin te se birthday yin loni e ma bo e wa kunle mommy ati nuke lati US eyin na kunle o eyin na sayeye ojo ibi yin loni woli odekunle epafra n ba yin yo bi mo se n ba yin yo na ni aso tele n jabo lenu mi ikoto ikoto si gbogbo eyin omo ti won bi ni oni 1010 eyin omo 1010 pe iwaju iwaju ni ope bi ti mo re si iwaju laye yin omo lo idunu yo mo subu lu ayo fun yin ma je mu igbedide ma je mu ilo siwaju tori pe iwaju lojugun n gbe ki ma je mu yin o sise pelu yin e dara ni e ni dara egbaye to dun egbaye to po egbaye to pe in the name of Jesus Christ may God bless you mommy ati nuke ati gbogbo eyan omo olodun ti won bi loni ojo kewa happy birthday one more time ire loju owo mo ri ati gbogbo eyin te mark wedding anniversary yin loni ire ni poju eyan omo ri may God give you better chance in Jesus name say gbagbe n toluwa pa lase loni happy birthday o long life and prosperity eyin te ni testimony e send it in now just loud you donate lori number 080 88 71 65 66 e send the message ire atanu ko bayin you are blessed it is well with you
2: any ya balaba ni baba ori lori o ma je aji se bi oyo laari
3: aji se bi oyo laari